0: Yara por wi abong wen ton na bi. Ote kamete dero imi umich kikupulwa.
1: Kengo ma ana miro ni umira bit one come to the parliamentary group. Kia na ana nero ni jimi ne no kiri war ma be ento bu ma tut tut uno dongo ma duong. Uwe ako cha mo kena anywa ben kinywa arwa ba bu ma no dong.
0: Video ma megi. Duan ma piki.
2: Bili ni minister of internal affairs ye uyugo. Na ma wan wen war. It was a restrict. Jimi me yini chwal but. Jomu kaya mati wako, but family ni wako nyome kwa nyo gimi ya. Wako nyome kwa nyo gimi geru. But how many geru are there? Guru kajma ini romu wachini. Men ubiru chalo, aduki pa umiki wa magi chalo chende ki wako sa giti kakiri. Mamu kaya niki chamu wa chama. Kaya do kato chalo chip. That will be regulated.
0: Yera poru wia bungwen tomna bitch. Speak fama.
3: Ikum log wa contract maki mare chuki. Mon tiki pasen ma deep manu miyere ki mide gundong pasen me contract chuki. Ea tagi mini ki. So a miyere ji muke nini. A mak veri pit pilu aka. A wimu ki waini. Administration kone ngaye. Eko ti administration na ngaye nini. Nga tu doro ote. O karwa wako wia be pome di balo biyo kwa ni fum gamento noni wia ruate metela. Tid ngaye.
0: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Toni ne abit. Speak fama. Bon mapigik. Ah, wa aika mabu.

0: Gina ang ngayon, hindi ngayon ang right load. Yung right to tiyan kwan mo, tiyan mo ni tiyan man,
1: I'm going to be a man.

banga akaba matepeshe bakoya kutana uyibibieke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai.

sangi sangi pumba na mabuku na ngai osala ki mobulu lokola mwana nyoso akosala kana ndako atata na mama kasi na boyaka yo te epai oke lakisa ye fidelité chéri kosala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomeme nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi